0: Kagara na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tamto kayo, tari na baro! Ala!
1: Yes, DJ on the mic!

0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, jeke niyo?
0: Rasuro niya lekaw, dyan-dyan, at kao, abarsaling kura niya lakipa dyan.

ya kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku

0: ay Carmilas. Bisok ko malilid eh. Bulat ang palakyan ka ulay. Bada na ka.
1: Yung ba pandiya ko?
2: Kambiyan ko. Iko babayo, bandi ko ko di Arab na ko. Talag kambiyang Arab to, at iye tanduin niya. Babayo kan?
1: Papayo, kambiyang choyo.
2: Papayo, papayo jo. Jangan ko, dato jo. Iko, kapalo niyo ko, hindi ka karumpi, makabako, makare ko. Bato na sa tanyo.
3: Oy, ito mang kwe, biswa kanang lang. Dan palakyan ng Diyos karumwe. Babayo. Bakit eh, takisan na.
1: Babayo, kambiyang jo.
3: Bale ndak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Bale ndak babayo dulu eh.
1: Tujuh kali?
3: Tujuh kali sunai.
1: Jantan kino kajo?
3: Eh batino.
1: Batino.
3: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue je kan macam ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semuka kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak.